0: Gas Station, presyong abot kaya sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblasyon Sentro ng Basud, Camarines Norte, SF Gas Station.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
0: Coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indapit, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM. It's best music. OK FM. OK FM. Playing the best music. Wherever, whenever, everywhere.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Okay nga ni.
4: OK FM.
0: OK FM 98.5. The best music authority. Member KBP. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Sirap sana.
0: Barato na, healthy pa. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarkets.

FM 98.5. Okay, ka the best ka. Kasama rin po ang inyong Kuya Billy sa Radyo Billy Banana. Ako po ang can opener. Ako po ang tagapagbukas po ng lata ng OKFM dahil tuwing umaga, kasama po kayong lahat. Hindi ko kayang buksan to eh. Nahihirapan ako. Buksan ng lata. It's my responsibility. Of course, all you need to do is just turn on your radio, enjoy the music. I'll keep you company, guys, okay? Wow, English yun ah. Okay, so dire-diretso po ang ating programa para po sa huling oras ng Okay sa Morning with Kuya Billy Banana. Dito lamang po sa OKFM Diet 98.5. Okay ka? The best ka.

0: wala.
1: That's best music. 98.5 KFM.

0: Wala, alisin tayo yung mic, ha?
1: Oo. Yung pintura, narinig kita, hanip taas.
0: Oo. Meron pa?
1: Narinig tayo.
0: Oo, meron pa?
2: Once in your life,
0: someone who
1: turns your heart. Narinig tayo.
0: Saan dami yan? Next thing
1: you know, stop ko.
0: Oo. Tanggal lang ba yun?
1: Paano? Nakikita mo sa hots?
0: Tanggal na! Tanggal na ang microphone! Tinanggal ko na!
1: Naririnig tayo! Meron pa, naririnig tayo!
0: Sige, ano naman na natin? Iyaw po muna ang transmitter at nakala tayo. Maka-aero tayo.
1: Sige po! Iyaw po muna natin.
0: Off na transmitter. Off na ang ano dito. Baka sa setup ng ano. Nasaan ka si Ken?
1: Naririnig ka ba? Ano ka sa feedback?
0: Ano yun?
1: Ayan o. Naririnig mo?
0: Oo.
1: Naririnig ka ba?
0: Saan lang ito? Oh, tanggal na ang ano. Dalawang microphone. Tanggal na. Saan lumulusot? Ano ito? Oo. Oh.
1: Saan
0: mo lusot?
1: I-off mo muna kuya dahil ang computer. Open mo muna ang computer. Lahat. I-off mo ang computer.
0: Teka. I-off mo muna ha. Saan ito?

0: Hi, good morning mga ka-okay. Oras natin, 8:54.
1: Okay sa morning with Kuya Billy.
2: Okay sa morning with Kuya Billy.
1: Let's go!
0: Alright, pasensya na po, nagkaroon tayo ng technical problem kanina. Meron kami dinito discover ni Kuya Dan, isa po sa mga technicians po natin, our chief technician. May pumapasok pong audio kanina. Kung baka yung may mga listeners tayong narinig po yung convo namin, yung conversation namin. Okay, hindi po scripted yun ha. Mali. Okay na ngayon. Clear na, no? Ang naririnig lang po yung boses ko, yung background ko, wala nang iba. Kanina may naririnig kasi ako kanina. Sabi ko, parang may nag-feedback. Parang may sumasabay sa akin. Parang may someone na gustong jumaming sa akin. Kuya Dan. Kuya Dan, maraming salamat Kuya Dan, ha. Okay na. Pati dito sa computer ko, nag-allow ko yung mga settings eh. Lumabas yung microphone icon dito sa ano ko sa sa computer ko. Ano nangyari, di ba? Ganun talaga. Di natin inaasahan yan. That's what you call mga error, no? Mga technical error na hindi natin inaasahan na nangyayari talaga. Kasi ano to eh, more on... Siyempre, technology to eh. Technology, we don't know. May mga glitches minsan, ano? May mga glitches. Pero wala namang hacker. Wala namang nag-hack or someone na pinipenetrate yung ating operation. Okay naman. Everything is under control. Ay, batiin natin si... Ay, ang Jonah at Ribina ng Bayan. Good morning! Oy, dapat ngayon yung unang araw nyo sa kabila, no? Kaso may inaayos pa tayo. Inaayos pa yung tower at antena ng One Radio, yung sister station po natin. Pinapalakas pa po yung power po nila. Yung signal ng One Radio 99.7 Daet. Yan po ang sister station po ng OKFM 98.5 Daet. Diba? Okay. Excited pa naman si Jana. Jana? Gusto mo i-play ko yung plugging mo, ha? I-plug ko dito sa OKFM yung plugging mo dyan sa kabila. Okay lang ba? Abangan nyo po si Jonah at Ribina ng Bayan. Mapapakinggan po sa One Radio. Alas 11. Okay. I-play natin dito yung ano ni Jana. Wait lang. Pakinggan nyo guys, ha. Huwag kayong magkakamali. Wala namang problema eh. Kahit i-play ko to, i-cross-plug natin. Jana, yan ang tinatawag na cross-plug. Cross-plug. Iko-cross-plug ko yung programa mo dito sa OKFM. Iko-cross-plug ko yung programa mo dyan sa One Radio dito sa OKFM. Alright? That's what you call cross-plug. Okay, wait lang. Hinahanap ko yung file mo dito, ha? Okay, sige, wait lang. Kasi tayo pa rin po yung production in charge. Okay, hinahanap ko po yung ano ni Jonah. Okay. Naka-off-air pa po kasi sila eh. Naka-off-air pa po yung One Radio. Kasi may inaayos nga po. Okay, wait lang, ha? Okay. Okay, ito. Asa na yung programa mo, Jonah, dito? Hindi ko na tuloy mahanap. Hindi ko tuloy mahanap yung ginawa ko. Palibasa, grabe. Ginabi ako kagabi eh. Grabe, ano? Ito, Jonah, pakinggan mo. Pakinggan mo na. Guys, pakinggan nyo po ito. At abangan nyo po pag nagbalik na po sa ere ang One Radio Diet. Mapapakinggan nyo po si Jonah at Ribina ng Bayan tuwing alas 11 ng umaga. Ito po yon. Pakinggan nyo po, guys, ha? Ito po yung imbitasyon ko po sa inyo sa kanyang programa. Pakinggan.
3: Signal detected. Program activated.
1: Ito ang programang Jonah at Tribida ng Bayan. Kaisa sa tanghalian, Jonah Morales at Tribida ng Bayan. May balitaan, tugtugan, public service, pampublikong talakayan, kwentuhan at usapang pag-ibig at iba pa. Jonah at Tribida ng Bayan. Jonah at Tribida ng Bayan. Mapapakinggan sa buong lalawigan. Dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Camnortenios. One Radio. Tindugun na.
0: O, diba? Napakinggan nyo dito yung program plug sa One Radio ni Jonah at Tribida ng Bayan sa OKFM. Okay, that's what you call cross-plugging. Okay lang po yan pag magkapatid nagtutulungan, di ba? Pag magkapatid nagtutulungan, guys. Kasi kapatid namin ang One Radio. Magkakabit po ang pusod ng One Radio at OKFM Daet. Sana lahat ng radio station, ano, ganyan, magkakabit po ang pusod, ano. Ilan bang meron na radio station dito sa ano, dito sa Daet? I-mention ko para dito in the spirit of ano, broadcast. In the spirit of the broadcast industry under the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano, i-mention ko lahat ng mga radio station dito sa Daet, pero hindi ko sa ulo, guys, ha. Tulungan niyo ako. Wag na i-mention. Oo. I-mention ko lang yung kapatid natin. Sabi mo bilhin the spirit of brotherhood. Tapos hindi minention. Tapos hindi minention Jana, wait lang. Kausapin ko nga si Jana. Ito ang magsasabi kung ano ba talaga. Wait lang ha. Jana, good morning!
3: Yes po, good morning, Sir Billy.
0: Alright, on air ka ngayon sa OKFM.
3: Oh, wow! Good morning
0: po. Bati mo yung mga nakikinig sa atin.
3: Yes, hello, good morning po sa lahat ng listener ng OKFM. Andito po si Jana Atribita. Good morning po.
0: Wow, okay. So, kailan na ba mag-uumpisa yung programa mo?
3: Actually po, Sir Billy, dapat ngayon magsisimula 11 to 1 p.m. ang Jana Atribita. Pero dahil sa medyo inaayos pa yung ating antena, Miraculous niyo po ako mapapakinggan.
0: Ayun. So, invite mo po sila, Jonah at Tribida. Invite mo lahat ng mga listeners ng OKFM na makinig sa programa mo sa One Radio. Go!
3: Okay, so magandang hapon. Umaga po sa inyong lahat. Yan, umaga. Monday, today is August 10. Sa lahat ng mga listener po natin ng OKFM, ang inyo pong Jona Atribida ay magpo-programa sa 99.7 One Radio. Ayan. Abangan niyo po ako, ha. Marami tayong pag-uusapan, chika, tugtugan, at mga buhay-buhay.
0: Okay, sige. Wag mo lang,
3: okay na ba yan?
0: Wag mo lang pag-usapan yung buhay-buhay ko.
3: Pag-usapan natin ang sikreto yung mga buhay-buhay ng ibang tao. Charis!
0: Alright. Pakinggan mo to. Ito pa yung teaser mo. Ito, pakinggan mo.
1: Kayo'y nakikinig kay Jonah at Tribida ng Bayan.
0: Rinig mo?
3: Ganda. Diba? Thank you, Sir Billy, sa napakagandang ano natin, stinger at ano, talagang magaling to si Sir Billy. Eh.
0: Sa stinger lang, ha?
3: Sulohot!
0: Sige na! Okay!
3: Okay, thank you very much!
0: Good luck!
3: Stay tuned po tayong lahat!
0: Ayan po. Po, kaisa po natin yan si Jonah Atribida. Maraming salamat. Okay, so, yan po, ha? Narinig po ninyo, imbitasyon po yan mula po sa OK FM na makinig kayo sa programa niya dun sa kabila, sa kabilang station po namin sa One Radio Diet. Okay? So magkatabi lang yan eh. Magkatabi lang yan. Ang OK FM Diet po ay nasa 98.5, di ba? Huwag kayong magkakamali. Kayo po ay nakatutok sa 98.5 OK FM Diet. At konting pihit lang pakanan, 99.7 na. Yan po yung ating One Radio. Ayan, okay? Ang yaman ng may-ari nito, dalawang radio station ang meron siya. Sana all. Okay. So, yun po mga ka-OK. Maraming salamat for joining me this morning. Wala lang. Nagkaroon lang tayo ng konting kasiyahan dito. At

Ah, multo? Eh, hindi naman. Okay, sige. Alright, maraming salamat. Ang programang inihatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay, sa Morning with Kuya Billy, magbabalik bukas. Itutok lang para sa The Best na Tugtugan. Dito lamang po yan sa OKFM 98.5. That's Best Music. Okay ka, The Best ka. Bye-bye, ingat!

0: Kalugan.
1: Joyride.
2: Ladies and gentlemen.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay na ni.
2: 98.5
5: K-O-K-F-M.
0: Sure hit sa inyong morning habit. Joyride.

Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.

0: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
1: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
2: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
1: Alam mo ba, nabumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet.
2: Talaga? Kailan pa? Saan?
1: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginungis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
2: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
1: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
2: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nang babalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM.
8: Daet's best music.
0: OKFM.
9: OKFM.
0: Playing the best music.
9: Wherever, whenever, everywhere.
10: Gusto ko, okay ka.
11: Okay nga ni.
9: OKFM.
0: OKFM 98.5.
9: OKFM.
0: The best music authority.
12: Member KBP.
0: On OKFM, it's
13: Billy Banana.
14: Billy Banana.
0: Sa Joyride sa Umaga.
15: Relax and enjoy the ride.
16: Joyride.

0: car, the best car. Okay.
1: Solid ang tugtugan pag okay FM ang pinakikinggan. Okay.

0: Rika.
1: Oki Ngani.
2: 98.5. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
11: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Diet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lagoon, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Diet, dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
12: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
11: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM.
13: Daet's best music.
11: OKFM.
14: OKFM.
11: Playing the best music
14: wherever, whenever,
0: everywhere.
1: Gusto ko, okay ka.
13: Okay nga ni.
0: Okay FM.
14: Okay FM 98.5.
0: Okay FM.
15: The best music authority. Member KBP. On OKFM, it's
16: Billy Banana.
17: Billy Banana.
15: Sa Joyride sa Umaga.
18: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa Umaga with Billy.

0: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM, a proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. OKFM! Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong green 6-in-1 coffee with herbal mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas

0: ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay, FM.
2: It's best music.
1: Okay, FM.
3: Okay, FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni.
3: Okay, FM.
1: Okay, FM. 98.5.
3: Okay, FM.
1: The best music authority. Member KBP. Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
1: Okay, FM 98.5.
3: Okay, FM.
1: That's number one.
2: You're number one.
1: Number one for best music.
6: Number one. Okay, FM.
7: Sa Okay FM Diet, okay ka, the best ka.
1: The new you. Okay, FM.

0: का द बेस्ट का।
1: Hello po. Ano po radio station ang pinakikinggan ninyo?
0: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
0: Okay ka. The best ka.
5: Mapapasa inyo na ang programang The Okay FM Info Center.
6: Okay FM Info Center.
5: Napapanahong talakayan at chikahan tuwing pananghalian. Ito ang Okay FM Info Center.
6: Okay FM Info Center.
5: Mga importanteng impormasyon at mga kaalaman, mga balitang dapat nyong malaman, nandito lahat yan sa Okay FM Info Center.
6: Okay FM Info Center.
5: Monday to Friday, alas 12 ng tanghali kasama the one and only Camille.
6: Okay FM Info Center.
5: Lamang ang may alam. Eksklusibo dito lamang sa Okay FM 98.5. Kapag okay ka, the best ka.
7: The Okay FM Info Center.
6: Okay FM Info Center.
5: On Okay FM, it's Camille. The Okay FM Info Center with Camille.
8: Mapapasa inyo na ang OK Info Center Balita sa tanghali. Maging updated sa mga latest na balita at impormasyon dito sa OK Info Center Balita sa tanghali. Heto na ang inyong tagapaghatid balita.

0: Sir Manita sa tanghali.
1: Magandang tanghali, Bicolandia. Magandang tanghali, Camarines Norte.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Sumasin niyo na ang OKFM Info Center.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Ang programa magatid sa inyo ng tamang impormasyon, mga balita at serbisyo para sa bawat Camnorte. Sama-sama po tayo sa isang oras ng pagkakasuhan at napapanong-usapan dito lamang sa 92.5 OKFM.
0: OK
1: ka, the best.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Nagtungo na tayo sa OKFM Balitaan sa Tanghali.
0: Info Center. Balita sa Tanghali.
1: Hatid sa inyo na OKFM Info Center. Mabilis na malinaw at ito. Sa ngalan ng aking mga kasamahan sa 98.5 OKFM, ako pong yung magiging tagapaghatid ba niyo?
0: Okay, Info Center, Balita sa Tanghali.
1: Ako si Kaog at Camille Echo. Kasama natin sa technical side, Chief Danny Tule. At narito na ang mga balitang dapat inyong malaman. Ngayong araw po yan ng Lunes, kasampu sa buwan ng Agosto 2023.
0: Okay, Info Center, Balita sa Tanghali.
1: Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: Info Center, Balita sa Tanghali.
1: Sa detalye ng ating balita,
0: okay, Info Center, Local News.
1: Sa ating balitang lokal, DTI Bagwis Award 2026 na natatanging retail establishment sa Camarines Norte. Pinalalahanin ang responsableng negosyo at karapatan na mga mamimigay.
0: Info Center, Balita sa Tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Kinilala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Norte Provincial Office ang mga natatanging retail establishment sa lalawigan sa ginanap na DTI Bagwis Award 2026 noong Agosto 5 sa SM City Events.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Layunin ng Bagwis Awards na bigyang pagkilala ang mga negosyo na nagpapakita ng mataas na pamantayan sa patas na kalakalan, mahusay na serbisyo sa mga customer at pagsunod sa mga batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga tao. Kabilang sa mga kinilalang establishmento ang mga supermarket at grocery stores, department stores, specialty stores, appliance center, hardware stores, convenience stores, gayon din ang mga DTI accredited service and repair shops.
0: Info Center, Balita sa Tanghali.
1: Tatlong antas ng parangal na pinagkaloob ng DTI batay sa pagsunod ng mga negosyo sa tinakdang pamantayan, ang Bronze, Silver at Gold Bagwis Award. Para sa Bronze Rival Delivered o Bronze Revalidated Bagwis Award, kinilala mga establishmento tulad ng Libertad Consumers Corporation o LCC Express Mart, City Hardware, SM Hypermarket, 1A or 1E Shopping Center Corporation, Honda Prestige Traders Incorporated sa Labo Brand, Bulls Marketing and Car Care Center, PC Micron Enterprises, RS Marketing Corporation, Labo Brand, Lupit Diet Auto Center, Auto Trade Nationwide Corporation, All Electro Service, Banta Marketing at One Stop Marketing. Samantala, tumanggap naman ng Bronze New Bagwis Award at Kim Yuan Department Store Corporation or JNL Department Store. Kabilang din ang MIB Construction and General Merchandise, Mitsukoshi or Philippine Incorporated, Santa Elena Branch, Sanford Marketing Corporation o Sigmo at Jamaglan Supermarket. Samantala, sa Gold Upgraded Bagwis Award, ang Will & Sons Corporation Diet Branch, habang ang Main Shop Princess Philippines Incorporated or SM City Diet Department Store naman ay ginawaran ng Gold New Bagwis Award. Ayon sa DTI, isinasalang-alang sa pagpili ng mga award ang kanilang pagsunod sa Fair Trade at Consumer Protection Law, kalidad ng customer service, maayos sa pamamahalam ng tindahan, pagiging responsable sa lipunan at ang pagpapatupad ng quality management system. Binigyan din ng ahensya ng pagkilalang ito ay patunay ng patuloy na suporta ng mga negosyante sa pagtataguyod ng isang mastigdang karapatan at maunlap na pamilihan para sa mga mamimigay. Ang DTI Bagwis Award ay nagsisilbing inspirasyon upang higit pang mapaulad ang sektor ng negosyo at ang ekonomiya ng Camarines Norte.
0: Info Center, Balita sa Tanghali. Okay, Info Center,

0: sa tanghali.
1: Samantala, balitang lokal pa rin.
0: Info Center, local news.
1: Governor Ricarte Dong Padilla, pinangunahan ang muling pagbubukas ng USAP para sa mas malapit na statistika sa Camnorte.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Nagbalik na ang ugnayan sa siguradong serbisyong alay pambarangay ang USAP ng pamalang panlalawigan ng Camarines Norte. Isang programa na naglalayong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayan. Personal na pinangunahan ni Governor Ricarte Dong Padilla ang muling pagsasagawa ng USAP. Taon na ginanap noong Agosto sa 8 sa Barangay Dumagmag, Bayan ng Labo, Camarines Norte. Sa pamamagitan ng nasabing programa, nagkaroon ng pagkakataon ang mga residente na direktang makaharap ang gobernador upang maiparating ang kanilang mga pangangailangan, question at mga isyu na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa pamahalaan. Ayon sa pamarang panlalawigan, layunin ang USAP na mas mapalakas ang ugnayan ng liderato at ng mga barangay upang matukoy ang mga prioridad na proyekto at ang serbisyong makakatulong sa pagunlad at seguridad ng bawat komunidad. Binibigam diin din ang programang patuloy na hangarin ng Administrasyong Padilla na maging mas bukas, mabilis at direktang nakatutok sa pangangailangan ng bawat Camnorteño. Ang pagbabalik ng USAP ay bahagi ng pangako ng pamalang panlalawigan na patuloy na maghatid ng serbisyong alay sa Diyos, alay sa
0: Info Center, balita sa tanghali.
1: Samantala, soling ni Tyler ang balitang lokal.
0: Okay, Info Center, local news. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Agri Run Club Community Run Wrong Outfit Edition, nagatid ng saya at pagkakaisa sa Camarines.
0: Okay, Info Center, local news.
1: Isang kakaibang takbo na puno ng saya, tawanan at pagkakaisang sinagawa ng Agri Run Club sa unang Community Run Wrong Outfit Edition sa Camarines Park. Ginanap ang makulay na aktibidad nitong Agosto 8 sa harap ng Provincial Capital Grounds kung saan sama-sama ang mga kalahok mula sa iba't ibang sektor ng komunidad upang makibahagi sa isang masayang pagtitipon na may layuning palakasin ang samahan at ang pagkakaisa. Tulad ng karaniwang fun run na nakatuon sa bilis at distansya, tampok sa nasabing aktibidad ang pagiging malikain ng mga kalahok sa kanilang mga suot na wrong outfits mula sa nakakatuwang kombinasyon ng damit hanggang sa iba't ibang kakaibang costume na nagbigay ng aliw at saya sa mga dumaan. Sa halip na magkaroon ng kompetisyon sa takbuhan, hinusgahan naman ang top 10 best outfit na nagpakita ng pagiging malikain na pagiging handa makisaya at positibong pakikilahok sa komunidad. Bilang pagkilala, tumanggap ng bigas sa mga nabiling top 10 habang ang lahat ng kalok ay nakatanggap din ng iba't ibang giveaways tulad ng bigas, sinya, balot, luga at bottled water na sumasalamin sa kulturang Pilipino at malasakit sa kampo. Ayon sa Agri Run Club, ang aktibidad na hindi lamang tungkol sa pagtakbo o sa kasuotan, kundi isang paraan upang ipakita na mas magiging makabuluhan ano ang gawain kapag pinagsama-sama ng saya, pagkipagkaibigan at pagkakaisa na pagkakaisa. Sa unang Community Run Wrong Outfit Edition, ang pinatunayan ng mga Camnorteño na kahit kakaiba ang kasuotan, mas malagang maganda ang layunin at masaya ang pagsasama sa
0: Info Center, balita sa tanghali. OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Samantala, dumako na tayo sa litali ng balita.
0: OK Info Center National News.
1: Balita Pakasyonal, DOH pinag-iingat ang publiko sa leptospirosis sa gitna ng patuloy na pag-ulan.
0: OK Info Center, balita sa tanghali.
1: Pinag-iingat at Department of Health or DOH ang publiko laban sa sakit na leptospirosis sa gitna ng patuloy na pag-ulan sa Manila. Sa isang statement, pinalalahanan ng DOH ang publiko na iwasan ang paglusong sa tubig baha upang makaiwas sa sakit. Kung di naman maiwasan ang lumusong sa baha, magsuot ng boots at proteksyon sa katawan. Gayun din ang magpapakonsulta sa doktor para sa tamang payo at reseta ng gamot, gaya ng doxycycline at prophylaxis. Maaari rin tumawag sa National Emergency Hotline na 911 kapag nangangailangan na agarang tulong. Nauna namang inatasan ng Palasyo Malacañang ng DOH, nagmawa ng mga proaktibo hakbang laban sa mga sakit na nakukuha bunsod ng pag-ulan at ng pagbaha. Hinimok din ang pamahalaan ng publiko na lumulusong sa tubig baha na gawin ang kakulang hakbang para maiwasan ang sakit na maaaring makuha mula sa baha at magpakonsulta sa pinakamalapit na ayon kay Palas Press Officer Jose Claire Castro, huwag nang antayin pang lumalapang sintomas sakaling makaranas ng langaw, paninilam ng mata o balat at iba pang bago magpatingin sa doktor para sa posibleng leptospirosis. Ginawa ng Palasyo ang panawagan sa gitna ng malawakang pagbaha nararanasan sa Metro Manila at iba pang rehiyon. Bunsod ng pagbugso-bugso pag-ulan, dala ng pinaigting na hangin habang

0: Samantala, balitang pambansa, ang Buklaw at Binga Dam sa Benguet patuloy na nagpapakawala ng tubig sa gitna ng mga mabibigat na pag-ulan dulot ng habag. Patuloy ang pagpapakawala ng tubig mula sa dalawang pangunahing dam sa Benguet at gitna ng mga or sa gitna ng mga pag-ulan, pinalalakas ng hanging habag at na nakakaapekto sa lugar. Base sa flood forecasting and warning system for dam operation ng State Weather Bureau nitong alas 8 ng umaga nitong Lunes, dito mula sa 8 spillway gates ang bukas sa Buklaw Dam, kung saan nasa 467.43 cubic meter per second ang pinakakawala nitong tubig. So nito maabot na sa 751.71 meters ang antas ng tubig sa naturang dam, marapit na sa normal high water level na 752 meters. Sa Binga Dam naman, nanatiling bukas ang lahat ng 6 na gates ito sa 4 na metro. Nagpakawala ito ng 522.56 centimeter ng 2 cubic meter per second na tubig. Sa ngayon, nasa 574.44 meter ang level ng tubig. Sa naturang dam, malapit sa normal high water level ito na 575 meters. So, ito'y naabisuhan ng Weather Bureau ang mga residente at ang concerned local disaster risk reduction and management councils na magsagawa ng kaukulang aksyon kaugnay ng posibleng epekto ng pagpapakawala ng tubig mula sa nasabing dam ng mga probinsya. Balitang National
1: Parent. The OKFM Info Center.
0: Department of Agriculture sinuspindi ang pag-aangkat ng ilang livestock and animal products sa 7
1: balita. Info Center. Balita sa tanghali.
0: Pansamantalang sinuspindi ng Department of Agriculture ang pag-aangkat sa Pilipinas ng mga live animal at ilang animal products mula sa 7 bansa sa Middle East at Europe dahil sa mga naitalang outbreak ng foot and mouth diseases or FMD. Sa ilalim ng Department Circular No. 39, pinagbawal muna ang pagpasok sa bansa ng mga buhay na baboy, baka, kalabaw at iba pang hayop na madaling mahawa sa FMD, hindi ng sariwang karne, casings, tallow, hooves, horns at animal semen mula sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Anke Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Mahalaga ito upang maprotektahan ang livestock sector sa buhay ng mga magsasaka at seguridad sa pagkain ng bansa. Sinabi pa ng DA ay pinatupad ang suspensyon matapos kumpirmahin ng Food and Agriculture Organization ng United Nations ang mga outbreak ng FMD virus serotype sa 1 sa mga apektadong lugar. Iginit ng kalihim na science-based at precautionary ang hakbang ng pamahalaan habang patuloy na pinapayagan ang ligtas na kalakalan sa mga produktong Bayrong Veterinary at Importer Card. Kabilang sa mga produktong maaari pa rin ipasok sa bansa ang mga tinuturing na safe commodities sa World Organization for Animal Health, kagaya ng UHT milk at dairy products, treated canned meat, frozen meal, gelatin at iba pang processed hide at leather products.
1: Okay, Info Center, balita sa tanghali. OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Sa walang detalye ng balitang nasyonal,
1: OK Info Center National News.
0: Pulis na nasawi habang inililigtas ang dalawang bantay dagat volunteers. Ibigyan ng parangal ng
1: OK Info Center. Balita sa tanghali.
0: Ibigyan ng parangal ng Philippine National Police si Police Master Sergeant Ferdinand R. Fernando Marfa Jr. ang pulis na nasawi habang inililigtas ang dalawang iba pang bantay dagat volunteer mula sa rumaragasang ilog sa Canis City, Negros Occidental sa kasagsagan ng seaborne patrol. Sa isang statement, sinabi ni PNP Chief General Jose Melancio Nartatas Jr. na kanilang binibigyan pugay ang alaala ni Master Sergeant Marpa sa pamamagitan ng pagpapatuloy na paglilingkod sa mga komunidad. Nang may parehang dedikasyon ay pinamalas niya sa kanyang mga huling sandali. Inerte ng PNP Chief ang pagpapaabot ng lahat ng tulong at benepisyo sa naulilang pamilya ni Master Sergeant Marpa bilang opisyal ng pulisya na namatay sa ngala ng kanan. Mula na rito, nagsagawa na aon na ng patpatrolya si Marpa sa may sityo Bisang, Barangay Luna, umaga ng Biyernes nang matangay ng malakas na current ang kasama niyang dalawang miyembro ng bantay dagat. Subalit, sa kasamang palak, tinangay siya pababa ng ilog. Natagpuan ang kanyang katawan matapos ang isang oras sa search operation. Foundation. Idinatera siyang dead on arrival sa Caris District Hospital at bigkarang nasawi dahil sa aspasyon ay dahil sa pagkalusin. Higtas naman ang 2 bantay dagat, volunteer. Nagpabot naman ng lubos na pakikiramay ang pambansang pulisya sa pagpano ni Master Sergeant Porpa na nagsilbi sa PNP sa loob ng Lasina. Ayon sa PNP Chief, nagpamalas ng katapangan at magpapakasakit si Porpa ng pili niyang sagipin ang kanyang makasamahan sa gitna ng panganib.
1: OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: At yan ang mga balitang lokal at nasyonal natin ngayong araw. Sa ating pagbabalik mga ka-okay, abangan na ng balitang international sports at weather update. Kaya dyan lamang po kayo, huwag kayong alis. Dahil tayo pa rin ay magbabalik makalipas lamang ang ilang commercial.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
2: Okay na okay talaga ang programa OK Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.
3: OK FM.
1: Number 1 for best music.
4: OK FM.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bag.
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: We play the best music.
4: Okay, FM.
1: Daet's best music.
4: Okay, FM.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
1: Daet Camp Norte.
4: We play the hits. OKFM.
12: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa
13: Miradev Driving School Daet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Kenboy Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Daet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
14: Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: All day, all night, okay.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
21: 98.5
22: Tuhod. Siko. Baywa.
23: Aray!
22: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
25: Philippines, we play the hits. Okay,
26: the OKFM Info Center. OKFM Info Center.
27: Mapapa sa inyo na ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Napapanahong talakayan at chikahan tuwing pananghalian. Ito ang OKFM Info Center. OKFM Info Center. Mga importanteng impormasyon at mga kaalaman, mga balitang dapat nyong malaman, nandito lahat yan sa OKFM Info Center. OKFM Info Center. Monday to Friday, alas 12 ng tanghali kasama the one and only Camille. OKFM Info Center. Lamang ang may alam. Eksklusibo dito lamang sa OKFM 98.5. Kapag okay ka, the best ka. On OKFM, it's Camille, the OKFM Info Center with Camille. Mapapasa inyo na ang OK Info Center Balita sa tanghali. Maging updated sa mga latest na balita at impormasyon dito sa OK Info Center Balita sa tanghali. Heto na ang inyong tagapaghatid balita, ka-OK Camille Echo. Let's go sa OKFM.

0: KFM Info Center.
1: At kayo po ay nagbabalik sa KFM Info Center.
0: KFM Info Center.
1: Narito na ating balitang international, sports at weather update kayo araw ng Lunes.
0: Info Center. Balita sa tanghali.
1: Sa balita sa labas ng balita.
0: Info Center. International News.
1: Thai Prime Minister tiniyak ang mas painit na patakaran sa pagkakaroon ng baril matapos ang bash.
0: Info Center. International News.
1: Nangako si Prime Minister ng Thailand na si Anutin Charinvirakul na mapapatupab ng mas higpit na batas sa baril matapos sa pamamaril ng isang 14-anyos na estudyante sa Dordaburi na kinasawi ng 8 katao at kinasugap ng 22. Unang pinatay ng binatiliw ang kanyang mga lolo't lola bago nagtungo sa Dabsirin School kung saan binaril niya ang 5 guro at kalaunan ay nagpakamatay. Ayon sa pulisya, ang baril at bala na ginamit ay pag-aari ng kanyang lolo at legal na nakarehistro. Sinabi ng punong ministro ng bagong batas ay naglilimita sa pagdadala ng baril sa publiko at naging mga opisyal ng pamahalaan na nasa tungkulin lang ang papayagang magdala nito. Ang insidente ay muling nagbigay diin sa mataas na bilang ng mga sibilyang may baril sa Thailand na tinatim na sa 10.3 million o bilang ang 4 na milyong illegal. Patuloy namang nagsasagwa ng investigasyon ng mga otoridad

0: Info Center. Samantala, balita international.
1: Si Info Center, international news.
0: Pope Leo tinawagan na itigil na ang pag-atake sa mga sibilyan sa Ukraine.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Tinawagan si Pope Leo XIV itong linggo na itigil na ang digmaan sa Ukraine at igalang international humanitarian law matapos na dumarami ang mga sibilyang nasasawi at nasusugatan sa magkabilang panig. Sa kanyang mensahe bago ang Angelus Prayer, sinabi ng Santo Papa na itigil na ang mga pag-atake laban sa mga inosenteng tao kabilang na ang mga bata. Batay kasi sa datos ng United Nations, mahigit na sa 16,000 ng mga sibilyan ang nasawi sa halos 4 at kalahating taon ng gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ang karamihan sa mga nasawi ay ang mga Ukrainian. Sinabi rin ng UN Human Rights Office na tumaas ang higit sa 1/3 ang bilang ng mga nasugatan at nasawi sa sibilyan sa Ukraine noong unang kalahating taon. Samantala, nagsagawa rin ng Ukraine ang mga seryo ng drone attack sa Russia. Ayon sa isang opisyal ng UN, mayroon din mga sibilyang na damay na sa Russia. Sa pinakauling insidente, nakinsalang Odessa Seaport, isang overnight Russian attack. At ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, 8 katao naman ang nasugatan sa lungsod. Habang sa Russia, 5 katao ang nasawi sa isang overnight Ukrainian drone attack sa lungsod ng Belgorod. Ayon yan sa regional crisis.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Samantala, dumako na tayo sa balitaan na pampalakas.
1: OK Info Center.
0: Sa ating balita sports, mga ka-OK, McNally ng US ang pinataob ni Yala sa Canadian
1: Open. OK Info Center. Magkita sa tanghali.
0: Nagpatuloy ang pag-angat ni Alex Yala sa international tennis team matapos siyang makapasok sa round of 16 ng Canadian Open. Sa laban kontra kay Katie McNally ng US, nakita ni Yala ang kanyang determinasyon at usay sa loob ng buwan. Sa unang set, bumawi si Yala mula sa mabagal na simula at nakapagtala ng 5 sunod-sunod na panalo upang makuha ang set na score na 6-2. Sa ikalawang set, nagkaroon siya na pagkakataong tapusin ang laban, ngunit nakabago si McNally at nakuha ang set na 7-5. Sa gitna ng laban, humingi ng medical timeout si Yala matapos magbilas at masaktan ang kanyang kanang bukong pugog, ngunit pinagpatuloy niya ang laro nang walang nag-aatubos. Sa ikatlong set, agad na nakontrol ni Yala ang momentum at nakuha ng maagang break at tuluyang tinapos ang laban sa score na 6-4. Ang kabuang laban ay tumagal sa halos 2 oras at 39 minuto. Patunay ng kanyang tibay at kakayahang bumangon sa kabila ng hamon. Matapos ang laban, inamin ni Yala na sobrang hirap ng match at pinasalamatan si McNally bilang mahusay na kalaban. Pinagi rin niya ang malaking tulong ng mga Filipino fans sa Toronto na nagbigay sa kanya ng lakas na loob upang pagpatuloy ang nasabing laban. Sa susunod na round, makakarap ni Yala ang Swiss 12 seed Belinda Bencic at natinalo naman ni Taylor Townsend ng US sa isang G-set match. Kasalukuyang siyang nasa world number 20 sa WTA ranking at patuloy na umangat sa kanya karera.
1: OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Sa uling detalye ng balitang pampalakas,
1: Info Center. Balita sa tanghali.
0: Dear Man, tinambakan na Macau sa score na 131-7.
1: OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Tinambakan ng San Miguel Beer Man ang Macau Giant Panda sa score na 131-79 sa nagpapatuloy na 2026 PBA Governor's Cup. Bagyang mahinto ang laban dahil sa pagtulo ng tubig mula sa Kisame ng Inari Sports Center sa Montalban. Mula sa simula, dominado ng beer man ang laro kung saan hindi nila hinayaan na makaabot pa ang Macau. Mayroon ng 6 na panalo at 2 talo ang beer man sa Group A, habang ang Macau ay mayroon 2 panalo at 6 namang talo. Nauuna sa panalo ng beer man ay si George King na nagtala ng 19 points, habang mayroon 14 points si Jericho Cruz at 13 points naman ang naitala ni Jaron
1: Cena. Info Center. OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Okay, yan po ang mga balitang ating inanda. Sa ngalan aking makasamahan sa 9.5 Okay FM, ako po ang yung naging balita. Ito si Kaoke Camille Echo. Kasama natin sa technical side, Chief Danny Killer. At ito ang 9.5 Okay FM Info Center. Nagbibigay sa inyo ng tamang impormasyon sa mga balita at serbisyo para sa bawat Camnortean. Hanggang bukas muli po sa dati pa ring oras, alas 12 po yam ng tanghal. Ito pa rin sa isasyon na lagi ninyong pinakikinggan na walang iba kundi ang 9.5 Okay FM. Okay ka, the best. At bago tayo magpaalam, batiin ko po muna ng congratulations sa Camarines Norte Parole and Probation Office sa mga awards received na kanila pong natatanggap, especially sa Best Field Office Award for the 50th DOJ PPA Anniversary Celebration last July 30 po. Yan, ang pagbati pong ito ay mula naman sa ating pong head ng Parole and Probation Office. Walang iba, kundi ang napakasipag at napakagaling ni si Ma'am Eva Santaan. Thank you so much, Ma'am Eva Santaan. And uy, batiin ko rin po na bago tayo magpaalam sa mga nanonood po pala sa atin. Hello kay Mama. Ayan, Ma'am talaga, Melvin Marshalis. Kay Emma. Good afternoon din kay Edna. Edna Morales, aking classmate. Joy Labini. Hello kay Ate Nelly. Araneta Gabriel. Good afternoon po. At Angelica. Ayan, Concheras. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At maraming salamat sa laging pagantabay sa ating programa. Walang iba kundi ang Okay FM. Info Center.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
2: Okay na okay talaga ang programa OK Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.
1: Mga ka-OK, inyong napakinggan ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programa, samahan kami ulit tuwing pananghalian na kasama nyo, the one and only Camille. Maraming maraming salamat po. Dito lang po yan sa pinaka-OK at pinaka-the best. OKFM Diet 98.5. Kapag OK ka, the best ka.
3: The radio station that plays you nothing but the best music.
4: For its best music.
5: Okay, FM!
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga ang Best Cafe.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Some Fresh and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: GMMC
6: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other sealing materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For increase and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
5: Daet's Best Music
6: 98.5
5: KFM.
7: All it takes is one song.
8: Can't say I don't love
7: to bring back a thousand memories.
8: I can't find the words to say good.
7: Music and memories.
9: Music and memories.
10: Music and memories.
11: Music and memories.
12: Music and memories.

0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay ka? The best ka.
2: Okay, FM 985.
1: Okay nga ni.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at

0: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo, tamang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
0: Sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement, nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
3: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: 98.5. All it takes is one song.
5: Can't say I don't love
4: to bring back a thousand memories.
5: I can't find the words to say goodbye.
4: Music and memories.
6: Music and memories.
7: Music and memories.
6: Music and memories.

0: OKFM 98.5.
1: OKFM!
0: Daet's best music.
1: OKFM!
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5. OKFM!
2: Daet's best music.
0: OKFM!
1: OKFM!
0: Playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
1: Okay, FM.
0: Okay, FM. 98.5.
1: Okay, FM.
0: The best music authority. Member KBP. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Sarado na, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: OKFM!

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka!
8: The new OK FM.

0: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: The radio is on, but the music is cool. Okay, FM!

0: Ah, dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: We play the best music.
1: Okay, FM.
0: Diet's best music.
1: Okay, FM.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marabula, healthy pa.
4: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
0: Okay FM 98.5.
1: Okay FM.
0: Daet's best music. Okay.

0: Heto na ang programa for everyone. 5:30 na. Healthy Happy Show na.
1: Healthy Happy Show.
0: Simpleng usapan lang tungkol sa magandang kalusugan, masayang jamming at the best na tugtugan. Dito lang yan.

0: Hello there, good afternoon, magandang hapon po mga suki. Mga suki po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nagbabalik po ang programang
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Siyempre ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yung mga nakatutok po sa ating programa sa mga oras na ito, sa araw na ito. Alright, today is Monday. Alright, today is Monday, August 10, 2026. Sabi nga niyan ay Happy Marvin Agustin Day. Noong una hindi ko rin maintindihan eh, kung bakit? Okay, nung nabasa ko, sabi ko, bakit Happy Marvin Agustin Day? Eh yun pala, Agustin, di ba? Yun ang last name ni Marvin Agustin. So, August 10. O sige, Pampa good vibes! Pampa-relax! Pagkatapos po ng inyong trabaho ngayong araw, pagkatapos po ng inyong eskwela, yung mga estudyante natin dyan, ay pwede-pwede pong uminom ng kape para maibsan po yung pagod po ninyo. Pero siguro din po yung safe at healthy na kape ang inyong iinumin. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay, by the way, available tayo sa lahat ng mga pharmacy or butika sa buong Kabikulan, mula po sa Camarines Norte, Camarines Sur, probinsya ng Albay, Sorsogon, isla probinsya ng Catanduanes at Masbate. So ayan po ano, kahit saan ka dito sa Bicol, saan ka sa Kabikulan, maaari ka pong bumili ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Diet Camarines Norte, magandang hapon. Camarines Sur, probinsya ng Albay, Sorsogon, Masbate and Catanduanes. Oras natin, alas 5.38 na. Tuloy-tuloy po ang ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radio.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Papasukin ako sa inyong mga radyo. Actually, pasok na pasok po sa inyong mga radyo ang programang ito. Ito po ang Healthy Happy Show, kasama walang iba ang inyong Kuya Billy sa radyo. Gusto ko, happy ka, gusto ko, healthy ka. Dahil nga po, happy life or make that healthy life is a happy life. Ay, magbabalik po ang programa. Kaunting, ano lang po, may kaunting paalala lang tayo mula po sa Best Cafe Green at mga testimonya po, ano, ng mga umiinom po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil parami na po ng parami ang tumatangkilik at uminom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ipagpatuloy lang po yan dahil napakaganda po ng epekto sa ating kalusugan. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ang Healthy Happy Show!
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Si Ramsana! Bato na, healthy pa! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket. Healthy Happy Show! With Kuya Billy. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong support.

0: lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Tuloy-tuloy po ang ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Yung mga pauwi po ngayon, galing po sa kanilang trabaho o kaya naman galing sa eskwela, ingat-ingat lang tayo. May lakas pa ba na tumatagal? Meron pa bang energy tayo dyan pagkatapos po ng trabaho natin ngayong araw na ito? Alam ko, pagod po kayo. Kaya pagdating po sa bahay, relax muna, pahinga lang kaunti. Pwedeng uminom ng kape para bumalik po ang inyong sigla ng inyong katawan. Siguraduhin po yung the best na herbal na kape. Yung healthy at safe, yan po ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. At pagkatapos niyan, maghanda na po ng inyong dinner. O kaya naman, may nakahanda na dyan, kumain na po kayo. At matulog po kayo ng maaga. Yan po ang pinaka-the best dyan, okay? Lalong-lalo po sa may mga trabaho ng madaling araw, kagaya ko, di ba? Kagaya ko. As early as 6 in the morning, ako po ang inyong nakakasama sa programang OK sa Morning, di ba? Oras natin, 5:52. O, pag-usapan natin, lo, saglit lang po, ah, mga pagkain to keep our heart healthy, okay? Para hindi magkaroon tayo ng achy breaky heart. Para hindi tayo magkaroon ng achy breaky heart. Alright? Pangalagaan po natin ang ating puso. Dapat kumain tayo ng mga pagkain na rich in fiber. Ayan, rich in fiber. Mga healthy fats. Okay, may mga healthy fats po ang mga pagkain, no? Na kailangan rin po ng ating katawan. At mga antioxidants. Yan. The best choices include fatty fish like salmon or any kind of fish po, ano? Tilapia, yellowfin, di ba? Kahit anong klaseng isda po, healthy po yan. Pero kung kailangan po natin ng mga fatty fish na tinatawag na may mga healthy fats, yan po yung mga salmon, ganun. And mga leafy green vegetables po, kailangan po natin yan. Mga oatmeal. Oatmeal po, napaka-healthy ng oatmeal, ha. Especially tuwing umaga, guys, ang oatmeal. Rich in fiber po ang oatmeal. At sabayan po natin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. At mga fresh fruits. Mga sariwang prutas po, guys, ha. O, ano ba yung mga fatty fish? Saglit lang, ha. Kasi yung fatty fish po, ito yung magbibigay ng mga healthy fats sa atin. Okay, ano yung mga fatty fish? Yung nga, nabanggit ko yung salmon, tuna. At alam nyo ba, ang sardinas po, napaka-healthy ng sardinas, guys. Okay? Yung mga may omega-3 fats para ma-lower po ang ating blood sugar, mga ka-best cafe. To help lower blood sugar, dapat marami po ang ating food intake ng mga fatty fish kagaya ng salmon, tuna, sardinas at anumang isda. Kailangan po natin 'yan. Yung mga leafy greens naman, alam naman po natin 'yan. Pechay, 'di ba? Marami, broccoli, laing. Basta, mga leafy greens, vegetables po, healthy yan. At yung mga whole grains, gaya ng oatmeal, brown rice, napaka-healthy po ng brown rice. To lower bad cholesterol naman po yan. Yung whole wheat, yung wheat po, ano, healthy din po ito. Para ibaba po ang mga cholesterol po natin. Kumain po kayo ng kumain ng oatmeal. Yan. Ano pa ba ang mga healthy pagkain? Oy, avocado. Avocado po. Mga healthy oils. Mantika pala. Aside from olive oil, may mga avocado oil din pala po na available. Napaka-healthy po daw nito kapag tayo po ay gagamit ng mantika. Ayan. Yan po, ha. Mga kaunting ano lamang po yan. Kaunting paalala. Para po sa ating mga Pinoy na mahilig pong kumain, siyempre kailangan po natin ng pagkain. Paano tayo lalakas? Paano tayo magkakaroon ng malusog na katawan kung di tayo kakain? Dapat sabayan po natin ang pagkain at mga food supplement, ayan, at siyempre mga healthy po na kape na iniinom po natin. Dahil tayo mga Pinoy, mahilig tayong uminom ng kape. So siguraduhin pong yung healthy at safe na kape. Yan po ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Okay. So maraming salamat po sa mga tumutok po sa ating programa. Bukas magbabalik po ang ating Healthy Happy Show. Alas 5:30, Healthy Happy Show na. Okay guys, stay healthy, be happy. Because healthy life is a happy life. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako naman ang inyong Kuya Billy sa radyo, na nagsasabing muchas gracias amigos y amigas. Diyos mabalos sa Indugabos. Goodbye! God bless! Ingat!
1: This program is brought to you by Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Siram sana!
1: Barato na! Healthy pa! Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
3: Healthy Happy Show!
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
1: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Sa Okay FM Daet, okay ka. The best ka.
7: Okay FM.

0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay ka? The best ka.
2: Okay, FM 985.
1: Okay nga ni.
3: 6 p.m. OPM.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: Seafood by Rabboni Estiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Rabboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
0: Rabboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Rabboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Rabboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
5: Magpapagas ka? Dito ka na! Sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
6: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
8: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, Ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
9: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
10: Okay nga ni!
11: Daet's Best Music, Okay FM.
12: Okay FM.
13: Okay FM!
14: Okay ka! The best ka!
15: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
16: Okay FM!

0: Tora, ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Angie Mark Ammonias.
2: Good morning.
3: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating mga suki. Malusog na umaga po sa ating lahat. Sa mga kasangga nating laging nakasubaybay, marami pong salamat. Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay napapakinggan ang programang Kasangga't Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig na mga parents, mga nanay, malusog na umaga. Sa ating mga tatay, sa ating mga tito, mga tita, yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning. Welcome po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Ito na may hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Malusog na umaga po sa atin lahat. Kumusta? Kumusta na po tayo? At talaga namang ang bilis po ng panahon, ha? Kayong po ay buwan na po ng July, mga parents kong minamahal. Ibang klase ang panahon ngayon, ha? Napakabilis po. Pero ito po ay mabilis sa mga taong sobrang busy sa kanilang mga gawain. Pero doon po sa mga nakatambay lamang ay talaga namang napakabagal po ng oras, hani. Pero sa mga taong naghahabol sa kanilang future, sa kanilang kinabukasan, ay talaga naman, mga parents kong minamahal, halos kinukulang po yung oras, hani. Lalo po yung ating mga parents na talaga namang ang kanilang negosyo ay isinasalba. Ano ba yung isinasalba? Inililigtas, ha? Kapag matumal, abay halos ay yung gabi ginagawa ng araw. Talaga namang yun po'y mga naranasan natin din, eh. Kaya lakas ng loob lang at tatag, mga parents kong minamahal. Kailangan po nating maging malakas, ha? Maging positibo ang ating pag-iisip, ha? Sa ating mga hanap buhay. Walang susuko. Kapag sumuko po tayo, ay di zero na tayo, hani. Samantalang kung tayo po'y nakikipaglaban, ha, sa ating kinabukasan, ay magagawa po natin na tayo'y umasinso. Marami pong mga talagang matsatsaga na naghahanap buhay, pero sa bandang huli ay talaga namang maunlad po, mga parents kong minamahal. Sa ngayon po kasi, ang mga tao walang tiyaga na rin, eh, ha. Lalo po yung mga tabi sa mga bagong sibol, yung henerasyon ngayon, naku po, masyado pong mainipin, ha? Gusto'y pera agad, ha? Gusto'y may salapi agad silang hawak. Ayaw nilang paghihirapan, mga parents kong minamahal. Kaya yung ating mga parents, ingatan natin yung ating mga anak, ha? Lalo yung ating mga anak na kababaihan, baka hindi natin alam kung ano nung ginagawa ng mga yan. Kaya dapat mag-ingat po tayo, ha? Talagang ating i-observe yung ating mga anak. Anak, bakit ka ba nagkaroon ng ganyang klase ng cellphone? Bakit meron ka na ngayong cellphone na iPhone na latest? Saan mo kinuha ang pambayad dyan, ha? Kaya't yan po ay isang pwedeng maging reference po natin. Maliban kung ating mga anak ay may mga sariling hanap buhay, papano kung yan po'y estudyante pa lamang? Kaya sige po, mga parents kong minamahal, sana maintindihan niyo ang ibig kong sabihin. Sa mga nagpapalusog nating mga kasangga, alam niyo talaga sa totoo lamang ako'y mapagmahal sa mga parents, eh. Sapagkat ang mga parents yung pinagpapakahirap. Kaya pasensya na po minsan, ha. Baka may masabi ako sa inyo na hindi niyo magustuhan, ay ipagpatawad po. Ang mahalaga po sa lahat, mahal ko kayo, mga parents ko. Kayo po hindi ko kayang tiisin, ha? Kaya kami po, ang management, ang inyong lingkod, ay patuloy na naghahanap ng solusyon sa mga karamdaman ng ating mga parents. Kaya ang ginagawa po natin, tinutuklas po natin ang mga herbs na pwedeng makatulong po sa ating kalusugan sa pamamagitan ng mga produktong ikinakalat natin sa merkado. Kaya kung mapapansin po natin ang bagal ng pagdami ng produkto ng ating company. Ano po? Sapagkat unang-una, napakahirap po na maglikha ng produkto na sabi nga effective kung tutuusin. Kaya yung mga produkto natin na nabibili dito sa ating mga drugstore, pharmacy, grocery na pag-aari ng JMR Herbs Incorporated, yan po ay talagang inaral ng husto. Kinag-aralan po yan, hindi sa pera lang ang pinag-uusapan yan, yung kalusugan po natin, mga parents kong minamahal. Ano? Walang produkto tayong inilabas na hindi mahusay, sapagat unang-una masasayang po yung ating mga sinimulan, yung ating paggamit ng pera para po tayo'y makalikha. So dapat po ay gumastos na din lamang, ay di ito doon na po, hani. Gandahan na yung produkto, mga parents ko. Kaya nakasisiguro po kayo sa mga produkto po natin sa buong bansang Pilipinas. Ano? Kaya nakikinig po ang mga taga Lucena City. Good morning everyone. Malusog na umaga. At mga taga Batangas Province, mga taga Romblon, good morning. Mga taga Marinduque Province, siyempre, malusog na umaga po. Mga taga Batangas, mga taga Laguna Province, Kabikulan, Kabisayaan, sa Infanta Pulillo area, kumusta nga ang mga taga Atimunan? Yung mga taga Atimunan ay nasasakop yung ating programa sa may bahagi po ng Alabat Island. Good morning sa mga taga Alabat Island. Malusog na umaga po. Welcome naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. So yun po, yung mga kasangga natin na nagpapadala ng mensahe, maraming salamat po. Ang numero po natin, hindi naman nagbabago yan, 0933-214-5288. Ulitin ko po ha, 0933-214-5288 at 0918-27-7788. Maya ko po basahin yung mga mensahe po ninyo. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Basta ang ating mga produkto ay pag-uusapan po natin dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Basta huwag kayong aalis, sapagkat ang mga produkto pong ito ay para sa inyo, hatid ng JMR Herbs Incorporated. Siyempre naman, gusto po namin kayo'y maging malusog. Mag-ingat po tayo sa ating mga biyahe, ha? Mag-ingat palagi. Huwag laging overtake ng overtake. At yung mga nakamotor, mag-helmet naman kayo, ha? Huwag ilagay sa siko. Para safe po yung ating ulo pagka ina-slide po tayo, ha? So, sa lahat po ng nagmamaneho, mag-ingat po tayo. Yung mga bumabiyahe po, ha? Sa mga pampubliko, pangpribadong sasakyan, mag-ingat po palagi. Sa mga nasa tindahan, mag-ingat. Mga nasa bangka, nasa barko, mag-ingat po tayo. At yun po ang ating hangarin sa ating mga tagapakinig. So yun po mga kasanggat, tayo po tuloy-tuloy sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre ako po ibabalik. At ako po muna ay magbibigay ng ilang paalaala sa programa Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonias. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!

0: Bar Cafe.
1: Kasangga at kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang MG Mar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Di Marcamonias.
1: Balik po tayo mga kasangga at atin pong pag-usapan yung ating mga produkto. Yung pong mga nagtatanong na kung ano-ano yung ating mga produkto dito sa GMR Herbs Incorporated sa programa Kasanggat Kalusugan para po sa ating mga parents. Ang atin pong produkto ay mga inumin, ha? Mga inuming kape na kung saan maganda ang benepisyo sa ating katawan sapagkat ang focus ng company ay makapagpalusog sa ating mga parents. Yung pong kape na narinig po natin, ang pangalan po ay Mark Cafe, meron po iyang tinatawag na 5-in-1 plus 1. Yan po yung may agaricus, blasimoril mushroom, may panax sa ginseng, at syempre may spirulina. Yan po yung kaping ang sarap ng natural. Marami pong nakikinabang sa ating mga produkto sapagkat maganda ang epekto ng mga herbs na nakapaloob po, ha, yung active ingredients mga kasanggahan eh. Kaya't itong company, ang JMR Herbs Incorporated na JMR Marketing, yan po ay nagsimula lamang sa kunting produkto mga kasangga. Kaya nang ito'y magustuhan ng ating mga parents, lumaki po yung ating company. At ito po ay sa tulong ng ating mga nagtitiwala, mga napapalusog natin ng mga herbal extract. Ayun po mga kasangga. Kaya nagtuloy-tuloy po ito, lumaki ng lumaki. Dahil po mga kasangga, yung produkto po'y maganda. Effective po yan. Ano? Kasi po mga parents, kung minamahal sa totoo lamang, ang produktong inilalabas sa merkado, yan po'y may bilang mga kasangga. Kapag sa loob ng 3 buwan, ha, mga parents, kung minamahal, lumabas yung produkto at hindi na po yan na ulit nabilhin ng ating mga parents, yan po ay siguradong mawawala, hani. Talagang hindi na po yan binabalikan ng mga parents kapag masama ang produkto na kanilang makukonsumo. Pwedeng one time lamang silang makabili, pero yung mga susunod hindi na. Kaya maraming mga produkto daw ba sa merkado na mga nawala na sapagkat mga parents, kung minamahal, hinahanap nila sa ibang produkto rin yung nararamdaman nila doon sa ating produktong Mark Cafe. Kumbaga, sumusubok sila eh. So wala naman tayong magagawa sapagkat may bagong labas. So kapag sa unang tikim nila at talagang hindi nagustuhan, babalik naman sila doon sa Mark Cafe. Yan po'y alam po natin sapagkat transparent na

0: Yung ating mga parents eh, sasabihin nung isa nating kasangga, tatawagan ako at sasabihin sinubukan niya yung bagong produkto pero hindi raw mahusay sa kanyang panlasa, hindi rin mahusay ang epekto sa kanyang katawan, kaya siya ay bumabalik po doon sa ating produktong Markafe. Wala daw makapantay doon sa Markafe natin. Sa mga produkto natin, wala daw talaga makapantay. Hani, kapag pag-uusapay tungkol sa mga herbs, ay totoo naman po yun mga parents kong minamahal, ha? Sa bagay mga parents ko, hindi naman tatagal itong ating company at yung produkto kung hindi po yan mahuhusay. Sapagkat iiwanan po yan ang mga parents natin eh, kung wala namang maitutulong sa kanilang kalusugan, gagastos lang sila, hani po. Kaya po ako po ilubos ng papasalamat sapagkat bago po natin ilabas sa merkado yung ating mga produkto, dumaan po muna sa akin yan. May talagang istorya po talaga sa buhay ko yan, ano? At akin po yun. At sabagat ang sabi ko nga ay ayaw naman akong painumin ng kape ng ating doktor, eh gumawa ako ng sarili kong kape para sa ganun, ako'y makapagkape pa rin. Kaso naisipan ko na ano kahit ito'y ibahagi ko sa ating mga parents sapagat ang ganda ng aking mga naranasan. At ako ay paedad ng paedad, pero ang lakas-lakas ko pa, mga parents kong minamahal. Kaya naibahagi po sa mga parents, sunubukan namin sa isang drugstore, ayun, tinag-agawan po siya sapagkat ang ganda ng epekto sa pangatawa ng tao sa pamagitan ng mga active ingredients. Yan po, mga parents ko, ha? Kaya itong si Markafe, number one sa merkado po yan, mga kasangga. Kung tayo po ay nagdududa, ay nasa sa inyo po yan. Pero sa totoo lamang, ha, marami pong natulungan ng mga parents natin. Marami ang humaba ang buhay. Mga kasangga nating nakikinig, ha, sapagkat malaki po ang tulong na sustansya na naibibigay ng ating mga produkto. Kaya sa ating mga parents kong minamahal, yan po ang produkto natin, Markafe. At meron din tayong Markafe with brown rice extract. Tapos itong Marchoco. Yan pong klaseng yan na produkto ay talaga pong napakahuhusay, ano? At hindi lamang po yan, meron tayong Mark Capsule, Mark Up Capsule, Ascorbic Acid, yung Mark C Vitamin C Plus Zinc. Meron tayong Mark Juice, 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. At meron tayong mahuhusay na sabon, ano? Kaya yung ating mga kasanggang parents, ha, pag kayo'y maghahanap ng kaping may herbs, hanapin natin Tatak Markafe. Sigurado po kayo dyan. Hindi po kayo nagkamali sa mga binibili nyo mga produkto, lalo kung ang tatak po nyan ay Markafe. Ano? Markafe 5-in-1 plus 1, Marchoco 9-in-1 plus 1, at Markafe with brown rice. Yan po ay sinangkapan ng isang halaman na stevia, yung pampatamis without worries, mga parents kong minamahal. Kaya safe po ang lahat ng ating mga parents, ano? Yung ating Mark Capsule na pinag-agawan din sa merkado dahil kayang-kaya ng kanilang bulsa ay medyo kinakapos po yung ating production, mga parents kong minamahal, ano? At talaga namang iyan ang tunay na kapsula na ating pwedeng pakinabangan sapagat yung 12 active ingredients ay talaga namang mahuhusay at piling-pili. Hindi tayo naglalagay ng mga active ingredients na walang may tutulong sa ating mga parents, ano? Kaya yung ating mga kasanggang nag-unainom ng Mark Capsule, eh wag ho kayo mag-atubili sapagkat yung capsule na yan ay halos regalo na lamang sa inyo ng company. Dahil ang halaga ng kapsula natin ay 25 pesos, pero ibinigay lamang po yan, mga parents kong minamahal, ng 12.50 ang isang kapsula. So may subsidy naman yan, mga kasangga, no? Inaabunuhan po yan ng iba nating produkto para po sa ganun. Ang hangarin naman ng kumpanya ay maka-avail ang lahat ng ating mga parents ng mahusay na kapsula na may pinagsama-samang mga herbal extract na kailangan ng katawan upang maging malakas, masigla, malakas ang immune system, malakas ang resistensya, kaya nandyan na po yan. Mayroon na rin po yung halong vitamin C, mga parents kong minamahal, yung sodium ascorbate. Kaya sa ating mga kasanggang parents, ha, yan po yung ating mga produkto na binabanggit palagi sa ating programa. Ang mahalaga po dito ay tangkilikin po natin. Pagkatapos ng ating programa, kung wala kayong available na products dyan, puntahan po niyo ang ating drugstore, pharmacy, grocery na malapit po sa ating lugar. Numero unong produkto ng JMR Herbs Incorporated, ang mga binanggit po nating mga produkto. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat.
1: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
2: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
1: What about Mark Choco at Mark C?
4: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
5: Carlos Superdrug.
6: 46 na sangay
1: ng Carlos Superdrug.
7: Carlos Superdrug.
1: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drug stores dito sa ating lugar. Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: And JMR Camonias.
9: JMR Camonias.
0: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Tayo muna i-exit, mga kasangga, sapagkat ubos na po yung ating time. Ano po sa ating radyong pinakikinggan. So, wag nating kalimutan nga pala, mga kasangga, ha, yung ating magandang sabon. Ano po, may sabon tayong gandang natural, pwede po yung gamitin araw-araw.
10: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.
0: Tatlong klase po yung sabon, mga kasangga, no? Yung gandang natural with papaya extract, ha? May tawas na, may turmeric pa. Skin whitening soap, 135 grams po ang isang piraso, ang bigat, ano? Yung timbang po. So, tatlo po yung klaseng sabon. Sabihin lang ninyo, sa bibilihan po natin, meron po tayong sabon na mahusay, yung pong gandang natural. Ano po, tatlong klase po. Alam po yan ng mga drugstore, ng mga grocery. Ano po, magandang klase yung sabon natin. Talaga namang export quality po yan. Huwag natin kalimutan. So, babati ako ng, batiin po natin pala yung ating mga kasanggang nagbe-birthday sa araw na ito. Happy, happy birthday. At sa mga parents natin na talagang nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, syempre, happy anniversary po. Nawa po'y maging maligaya po ang inyong pagsasama at bigyan ng biyaya ng Panginoong Diyos. Sa mga kasangga nating nagdaramdam, ano ba yung nagdaramdam? Yung pong nagtataglay ng karamdaman, ang gawin po natin, huwag tayong makalimot na magdasal sa Panginoon. Yan po'y malaki ang may tutulong, maniwala kayo, hani. Talagang naiibsan yung ating malungkot na damdamin, ha? Malungkot na kalooban kung bakit tayo nagkasakit. Ang Diyos ay hindi ho nagpapabaya. Kung kayo po'y nalapit, syempre naman, kayo po ay pakikinggan, lalo kung kayo po ay talagang humihingi sa kanila ng kapatawaran, nagbibigay ng pasasalamat. Ano po? Number one po yan, mga kasangga. Tayo po ay biglang gagaling kung talagang gugustuhin po natin. Sa mga kasangga natin na nag-live dito sa ating programa, ay nariyan po yung ating kasangga sa FB Live, ay di si kasanggang Hernan Uribe. At dito po naman sa mga patotoo na kinala po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, maraming salamat. At naway may pagpatuloy natin ang pagbibigay ng mga patotoo sa ating mga parents sa mga kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito naman sa bahagi ng pagsaliksik ng mga impormasyon may kaugnayan sa mga ingredients, ay kasama natin siyempre walang iba kundi si kasanggang James Banyaga ng Baguio City. At ako po naman yung lingkod, siyempre walang iba kundi si kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang kasangga at kalusugan, I love you all.

0: inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Kasangga at Kalusugan.
0: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM, a proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: OKFM! Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, may apat na variants yan ng Best Cafe, ha. Na alin man dyan ang inyong gawing paborito, ha, e panalong panalo kayo. Siyempre, nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ito halos 13 taon na po, ha, na nangunguna at patuloy na tinatangkilig, minamahal ng maraming Pilipino sa maraming probinsya sa ating bansa, okay? Siyempre, nandyan din po ang ating medyo bago. Kung bakit ko sinabing medyo, nasa mga 2 taon pa lamang po ito, pero grabe na ang pagtangkilik ng Pilipino. Ang lalong pinatindi at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangka para mas lalo kang makinabang. Ha, siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa dahil maliban sa napakaraming benepisyo nito pagdating sa kalusugan, ha, ito'y tumutulong din magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang stamina, ekstrang gana, ha, para sa ekstrang labanan ng mga mag-asawa. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha. Best Cafe Black, sabi nga, basta may black, may balak. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga sangkap naman ito ay tulong para matunaw ang ekstrang taba sa katawan, ha? Para maiwasan ng sobrang paglaki o sobrang pagtaba, ma-achieve ang pinapangarap mong katawan, ha? Ang kaseksihan at kamachuhan, okay? Syempre, basta tatak Best Cafe talaga, panalo sa quality dahil napili po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customer's Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Pagdating sa safety, panalo ka rin kasi ito ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customer's Choice Annual Awards.
7: Bilang isang empleyado na maghapo na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ng aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
8: Q-Sai Massage Oil, mayamang sakas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
5: Mga ka-wellness, bago natin pag-usapan ang nakakatuwa, pero kapaki-pakinabang, ha? na maamoy na topic na aking tatalakayin. Siyempre, maliban sa Best Cafe, may mga produkto pa tayo na talagang taglay-taglay yung tatak na best. Ano? Yung isa po dyan, yung Best Juice Brand 10-in-1+1 na ito'y aprobado rin ng Intellectual Property Office, aprobado rin ng Food and Drugs Administration at napili ng Golden Globe Awards bilang the best herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Best Juice Brand 10-in-1+1, nagsasangkap po ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Okay? Napakasarap at ang isang sachet po nito, litro pack na mga ka-wellness. Ha? Kumbaga ano na siya, pambuong pamilya na 28 pesos lang. Okay po? Best Juice Brand 10-in-1+1, tangkilikin din po natin yan mga ka-wellness. Okay po? Tapos syempre, nandyan din po ang ating Best Cups Minerals Food Supplement na pagdating sa mga food supplement, the best na the best talaga ang tatak po nito, bagay na bagay sa kanya kasi nagtataglay ito ng mga purong minerals mula sa kalikasan. Walang mga chemicals, walang mga preservatives. Ang mga minerals na to ay direktang tulong sa cells nang sa ganun po yung mga cells yung manatiling malusog, maiwasan nyo yung pagkakasakit at kung meron man kayong sakit ngayon, matulungan po kayo na mas mabilis na makarecover. Ha? Best Cups Minerals Food Supplement. One capsule a day ng pambihira at kakaibang supplement na ito, malaking tulong sa iyong kalusugan.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pagka estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Ikaw ba ay sakitin?
11: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
10: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
12: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ano, meron kasi tayong texter na ang tanong niya, kapag kumakain daw po siya sa gabi ng marami, ano po, bakit daw po, ano, pasintabi sa mga kumakain, kailangan ko sabihin to, bakit daw sunod-sunod ang kanyang paglabas ng hangin, pag-utot, ano po, kinabukasan, ano, patawad po, pero kailangan kong banggitin, ano, yung tinutukoy ng texter natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, maamoy na usapan po ang gagawin natin. Pero magandang malaman nyo na maraming benepisyo po yan, ha, yung paglabas ng hangin. Alam nyo na po, ha, yung pag-utot nga po, pasintabi talaga sa mga kumakain, mga ka-wellness. Alam nyo kasi, ano po, dalawang ano ang pinaka-source o pinakadahilan kung bakit ganyan po na naglalabas ang ng hangin ang tao sa kanyang likuran. Ano po? Yan na, ganyan na lang natin banggitin. Ano po? Una, kapag ikaw po alimbawa ay salita ng salita o kaya lalo na kapag ngumunguya ka, kumakain ka na nakikipagkwentuhan o gumagamit ka ng straw, ano po, sa pag-inom. Kapag maraming hangin yung pumapasok kasi talaga sa tiyan mo, ang tendency, ilalabas talaga ng katawan mo yan. Pwede po na idighay po ninyo o kaya yung iba po, dederecho po yan hanggang sa large intestine ninyo at lalabas po yan sa likuran. Yan na nga po yung tiyatawag natin, yung banggit ko po kanina. Ha? So isang paraan yan o isang dahilan yan kung bakit po naglalabas ng hangin sa likuran ng tao. Ang isa naman po, kapag kumakain ka, tapos yung kinakain mo po ay hindi lahat na digest ng small intestine. Kasi karamihan ng digestion, ano po, dyan po nangyayari sa small intestine. Yung mga hindi masyadong madigest ng small intestine, intestine, pupunta yan sa large intestine, sa ating colon, at doon po ano, may mga trillions of bacteria na yan po ay i-ferment para po ma-digest. At doon sa process ng fermentation, ano po, para yung sobra nga pong pagkain na hindi na-digest sa small intestine ay ma-digest doon sa large intestine, ano, yung fermentation na yun, may tinatawag yan na byproduct. Yun na po yung mga gas, iba't ibang uri ng gas. Na syempre, dahil gas po yun nandoon sa large intestine, eh kasunod na po nun yung pinakalabasan na sa likuran po ninyo. Alam nyo na ibig kong sabihin, eh ang tendency yung gas na yun talaga pong ilalabas po yun doon sa inyong likuran. Alam nyo na po, which is a good thing kasi palatandaan po yan na ibig sabihin, gumagana yung mga good bacteria, yung mga gut bacteria po ninyo. Ano po? Kaya po nadadigest yung pagkain, which is dapat mangyari po yun para maiwasan po yung constipation, ano po, tsaka yung indigestion ng mga kinakain, mga ka-wellness. Ha? Tsaka normal sa tao na 10 to 20 times, ano po, na umuutot, pasintabi po muli, ano, mga ka-wellness, sa isang araw, 10 to 20 times. Maganda rin na nailalabas po yung hangin na yan, ano, mga ka-wellness, kasi kung hindi, pwede ka magpakaramdam ng bloating o sumakit ang iyong tiyan, ha? At isang paraan din yan para luminis ang iyong mga intestines, mga ka-wellness. Kaya okay po yan. Huwag mahiya, ano? Eh, kaya lang yung, syempre, yung hangin na yan, may amoy, ano, mga ka-wellness, lalo na po kapag ang kinakain po ninyo ay mga maamoy din na pagkain. Normal po yun, mga ka-wellness, ha? Eh, lalo na, ano, halimbawa, kumain ka tulad ng bawang, ano, medyo pampalakas pa lalo po yan ng hangin, ano po, at medyo may amoy kapag, ano ka, yan ay nilalabas mo na yung hangin, pero very healthy naman po yung bawang at nakakatulong din sa pag-digest. Ang bottom line, dalawa yung ano no, pwedeng dahilan yan ng hangin na yan, pwede nga pong dun sa mga hangin na nasa swallow mo o nalululun mo, ano po, pero kadalasan nilalabas po yan sa pagdighay o kaya doon nga po sa hangin na naipoproduce kapag nagfe-ferment o nagkakaroon ng fermentation para ma-digest yung mga hindi masyadong na-digest doon sa small intestine. Pagdating sa large intestine, medyo po magkakaroon ng proseso ng fermentation at yun po mga ka-wellness, ano po, magpo-produce po yun ng hangin na nagiging hangin na lumalabas sa inyong likuran. Okay? So walang dapat ipag-alala po yan. Medyo mag-ingat nga lang kung saan lugar nyo po ilalabas yan. At kung masyadong maraming tao po yung nakapalibot, ha, medyo lumayo-layo ng konti para hindi naman po tayo na makasira ng mood o ng pang-amoy ng ibang tao. Alam nyo nang ibig ko sabihin, ha? Pero very healthy po yan na tayo naglalabas ng hangin sa ating katawan.
13: Pare, pare, may bago! May bago!
14: Bago?
13: Oo, may bago!
14: Anong bago?
13: Bagong Best Cafe!
15: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
16: Nag-level up! Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
15: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
17: 18 pesos lang per sachet.
18: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
19: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
20: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Okay po, at dahil lang naging topic natin ay digestion, ano po, syempre makakatulong po sa inyong mga ano para lalong gumanda ang digestion, ano po, kapag ikaw ay kumakain o after mo kumain, maganda na magtsaan ng Dr. M's Amazing Tea. Ito'y nagtataglay ng luya, ng turmeric at stevia. Ang isang tea bag ay templado na, napakasarap na, isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. At palibasa, napakasarap na, maliban sa masarap, ito'y napaka-healthy pa tulong para gumanda ang blood circulation, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan, at syempre, tulong para gumanda ang digestion. Kapag maganda ang digestion, mas pakikinabangan po natin ang mga sustansya mula sa ating kinakain, mga ka-wellness, ha? Kaya kung nagkakape ka, dapat Best Cafe, ha? Kung nag-juice, Best Juice Brand 10-in-1+1. Kung nagsusupplement, Best Cups Minerals Food Supplement. At kung nagtsatsaa, Dr. M's Amazing Tea.
14: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
21: Dr. M's Amazing Tea.
14: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
21: Dr. M's Amazing Tea.
14: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
21: Ang Dr. M's Amazing Tea.
14: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
22: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at naminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
23: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
24: Daet's Best Music
25: 98.5 OKFM.
26: Okay ka, the best ka.
27: Okay nga ni.

0: morning. Hanggang dun muna, hanggang dun. Pero kaya ko pa sanang ipapalawigin yung good morning na yan. Para po sa inyong lahat. Ay, magandang umaga, Daet Camarines Norte. Good morning, mga ka-okay sa morning. Mga ka-okay sa morning. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, happy ka. Gusto ko, healthy ka. Ay, welcome po sa programa. Lahat pong nakatutok ngayon. Maraming maraming salamat naman. Heto, nagsasama-sama na naman tayo sa panimbagong umaga. Lord, maraming salamat sa panibagong morning na ito. Dahil every gising is a blessing. All right, by the way, today is August 11, 2026. Martes ngayon, Martes. Pangalawang araw po ng linggong ito. Kamusta naman po? Sana po'y okay naman. At sa mga oras na ito, yung mga gising na po dyan, very good. Dahil sabi daw po nila, healthy daw po ang gumising ng maaga. It's very healthy to wake up early in the morning. Para maiwasan, ha, most especially, maiwasan na malate kayo sa mga trabaho ninyo or sa trabaho ninyo o kaya naman sa eskwela, yung mga estudyante po natin dyan. At may pagkakataon pa kayo na kumain ng almusal, yan, ng almusal. Makapag-prepare kayo ng almusal ninyo, yung mga babaunin po ninyo, yung mga gamit pong dadalhin ninyo para wala kayong makalimutan, hindi kayo nagmamadali. Mas mainam talaga pong gumising ng maaga. Ay, samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga. Matunugin lang po ang inyong mga radyo sa pinaka-okay at pinaka-the best. At siyempre, the best na tugtugan ang mapapa sa inyo saan man kayo sa mga oras na ito. Ito po ang okay sa morning. Open Gangnam Style. Asama po ang inyong Kuya Billy sa radio.
1: Okay sa morning with Kuya Billy.
2: Okay sa morning with Kuya

ka. Ang oras natin, mga ka-okay. Alas 6:20 na. Yan po ang ating time check. Nahatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Inom na po ng kape. Mainit na kape. Sabayan po ang inyong almusal. Huwag pong kalilimutan na. Dapat po yung healthy at safe na kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available tayo sa mga pharmacy or botika, grocery, supermarket, dito po sa Daet at sa buong Camarines Norte. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Okay, FM. Okay ka. The best ka.

0: buhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagasbas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
3: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
2: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
3: Talaga? Kailan pa? Saan?
2: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
3: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
2: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
3: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
4: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084. Daet Camarines Norte.
5: We play the best music.
4: Maki-soundtrip every day
5: para feeling

0: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
1: GMMC. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Daet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Daet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
2: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo! Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
5: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
6: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
7: Cool down.
8: Everybody's feeling okay.
9: Okay, Nani.
8: Okay,
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Seafood by Raboni Istiatorio. Bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea. From shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes, Camarines Norte.
14: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Istiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madyan na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
18: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
11: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ay mga ka-okay, ang oras po natin...
9: Sakto na alas 7 ng umaga. Before we move on to the second hour ng ating programa, Okay sa Morning with Kuya Billy, pakinggan muna po natin si Dr. M sa kanyang gabay sa kalusugan. Susunod na.
19: Daet's Best Music
20: 98.5 OKFM.
21: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
22: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
21: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM.
0: Daet's best music.
21: OKFM.
20: OKFM.
21: Playing the best music.
20: Wherever, whenever, everywhere.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay nga ni.
20: OKFM.
21: OKFM. 98.5.
20: OKFM.
21: The best music authority. Member KBP. Daet, come Norte, come one, come all. Start your day right with the OK sa Morning Show. OK sa Morning. Hot hits, trending news, infotainment at its best. OK sa Morning. OK sa Morning with Kuya Billy. Rise and shine and have a good time. 6 to 9 in the morning. Tune in. OK sa Morning. 98.5 OKFM.
20: OKFM.
21: Okay, some morning with Kuya Billy.
6: Okay, some morning with Kuya Billy.
21: Let's go.
23: Kaya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

The best ka. Oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Welcome po sa second hour ng ating programa ngayong araw po ng Martes, Agosto 11, 2026. Ay, grabe itong pag-uulan. Although may mga weather disturbance tayo, nagkaroon tayo ng mga low pressure area, tropical depression. Ang pinakamatindi po yung habagat, no? Mas pinalakas po yung habagat, kaya po nagbigay po ng malalakas na pag-uulan diyan po sa bahagi po ng Northern Luzon sa NCR. Grabe po, no? Grabe po, mga ka-okay. Kaya nga po may mga suspensyon ng klase ngayong Agosto 11 diyan po sa bahagi ng bahagi ng saan ito? Check natin sa Bataan, Zambales, Occidental, Mindoro. Ayan, nagkaroon ng shift online na klase. Classes and government work to shift online. Ito po ay inanunsyo ng Malacañang para po sa mga government offices and classes in all levels. Shall shift online today, August 11, in the provinces of Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, in anticipation of the continued heavy rainfall due to the southwest monsoon or habagat. Grabe, ano? Ayan po, ha? Kaya po, walang pasok sa mga lugar na ito dahil po sa lakas ng buhos ng ulan. Dahil po yan sa southwest monsoon or habagat. Yan po yung kadahilanan kung bakit po may mga suspensyon ng klase. Ito pa, nagkaroon tayo dyan po sa northern part of Luzon. Sa Baguio, nagkaroon ng landslide. Nagkaroon ng landslide. Alam naman po natin dyan sa Baguio, bulubundukin dyan. Palaging nagkakaroon ng landslide. Grabe. Base po sa records po, 8 na po ang nasasawi at 2 pa rin po ang hinahanap. 2 pa rin po ang nawawala. My Lord, my God. Ay, nako. Kaya ingat-ingat tayo, lalong-lalo na po yung mga bahay. Kung kayo po ay nasa low-lying areas, malapit sa may dagat o kaya naman sa bundok, yung mga landslide-prone areas. Lumikas na tayo kapag napakalakas po ang buhos ng ulan at araw-araw pong umuulan dahil may posibilidad pong humina ang kapit ng lupa or lumambot po ang lupa at magkausa po ng landslide. Nako, at eto nga, no? Yung ilang araw pong pag-uulan, heavy rains, no? 16 po ang patay dito sa ating bansa. Grabe naman, dahil lang po yan sa pag-uulan, ano? Nakakalungkot po ang mga pangyayaring ito. Kaya as much as possible, dapat talaga ay palagi tayong alerto. Alam po natin yung mga unang pwede natin.

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Sa Okay FM dahil, okay ka. The best ka.
7: The new Okay FM.